ko. Mitaat ni usap ako at siya na ni usapan ni ikutta hi maman si Rattigi. Iwa mi ni kutta mi na napatsago sa hasti wa salads mi na ni higi si di Ratta ko. Iwa mi na na mag-gravy. Iwa si, iwa doon stay here yao ngayon. Ito kakita huyak.